0: wadi ebobo sumi na chaye nide to sumi yonu wadi achaye wamu ye niye hunu dani bi urade meni meti ufoda wase
1: se se wamu ye urade
0: epacho wamu niti miyenu pe ah wade be denja miyasi be kura kure chile kura bo asidam payi anye de manono ya mi jose mamu yenu na mebemono na meno baba kenya miyasi ene yu kia dey kase minyi wumfrim Nemo mebe sorry ya me ma kwenye mwabe mubi. Ntide nyami yase. Nepebe bitina.